tayu yaralia jesu na wali yukliyoku o ono wazi kweku bidi bidi nune monyona se zia zia nalie jeliku jimane ni agbozo kutole lagona agbo mbala zara ni adetru o tayu yaralia jesu na wali yukliyoku.